Matilda, Matilda, Matilda, bigyari if you da pasekong. Mi kantak Matilda, bigasi sa Matilda, nang respeti nang asaka fasi. Teina wustain mi de, dan de lanti, sinuam chinka mil kontak yere, si sa Matilda fi. De brada nga sa dino, sabi si sa Matilda. No da wanyunen den influenza, we si sa Matilda be motivate, mediate, indicate, alastani te abego contrari al libi makandra na yusi sa Matilda. Ma yersa na shwit wano famye man. Ey, veryara mundi sa ay October 27, wam chimbi di yari. Da si sa Matilda tak yere no, ala den kadoso den enfo loposo den Sanso wan Jimmy. Archibo wan mo di wan bankrekening nummer NL54INGB 00603-7880 ten name Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Matilda, Matilda, Sisa Matilda, we here, we bid you waka na fesi, fever yadi, Masra God bless you, achibri you, and tandu de Prince Parsani, isap tem mante, tem bedu teknik jitok. Sisa Matilda isabi, later ibe belkonai, ano, tire miyanga sister Matilda yara, ipi, ipi, ipi, ipi, Matilda, Matilda, bidi yari vie kon, bless you.